Kumbara kayo di mumbalot. Quiz ka, matanditi panguhatan dahay. Baha, magkinangaw na katigisam na tapupusan na kasalimbahan kayo. Baha, magkinangaw toko pati sindingat kamatan. Kaya pagulod, mangilat ako ruputan ka ngayon tawan. Sa nga daw da tabay na, hiti da matatua ta sitid kayo na datpagunta ko. Iti sinding man tadi, Robert Robby ang kangon, rumamay. Suto na nasinding kamatan man tadi, Vela Shah, pinyampatan di Glady Pinky, tadaw kamatan toko. Kaningaw FM ko, hoy, aramay bo.

Kapisalangan kasuaban yaku Heri Giti, Presiden da Persatuan Kabarian Dusun Bunduliwan. Onsiko tunan nakasiwatan diti. Mamasan ako da katabian tra tagaya da kamatan. Montok da puru-puru tay ka kaysa na ipuru da Persatuan Kabarian Dusun Bunduliwan. Dahil titig kaningaw, nanganangga na pa. Nagi kumadi makikinangaw da radio ngawi. Kumadi tayo sanan, makinangaw tayo ka it. Mamaramit na tadaw tagay niti, isan pa. Patabihan tadaw tagay na kamatan, 2,000, 2,000 pa naman kumad tayo sanan. Pansikaw.

Eh, tapi naik kawitin na haruputan ka ngayon tawan ni dapat at wata si tigyanan pa ng sakit pagun takod gas o abon bay no. Tekos mga dahod bay no kaya tapi naik. Pinalabos dot kaupisan meteorology.

Sining mata di Rosario norong odok kayo ditino di Roytandot kinalubukan di Huminadun. Eta rabay na ti katalunan pa namin sa titulan kalima hila i GDCA kyo. Suway katit nugyari i pangupusan ditit kamatan iti na ababayan dit piyan dadandad kasasari i piyobian piyobian nundok nga daw kadi. Saya na makaundok nga daw kamatan da taon bay no kyo.

Arati pasan kabisanaan ka sa DJ katabi antara ukamatan lalagatan mimpalatok idkon tikaning FM ko hoy aramay boy yo Dennis tekudu-kudu mantad saraya pisok-pisok kati mamasan kumada yung sanan tambalot magkinangaw kaning FM salam tadaw minggu iririn na DJ Ponsika ukati oh aswabot mamawas apa bay na kya Dennis tekudu-kudu ko testing kati manimpar pong hatan natin no. Ang ka nagikoyok men, matad kampung papartambunan. Kabisanan ka sa bantara minggu, kumadya DJ Maida, tabi taraw ta kayo gamatan, kumadoy, sananta binay om tambalot hinanggo na po alansan o sanong pumaramitan om aramay, lolopi po'y kampung-kampung om itkedisie. Mamaramay taraw ta kayo gamatan, pasikaw DJ kati. Irin nagi. Baham na kasadya ko na do magkinangaw ti panguhatan do ka, quiz ka matanti tapi nai. Kada kasusa, ang asa nang iti panguhatan ko. Lima kawag uho panguhatan matok dat quiz ka matanda to man pagkisimbaraid bay na kaya tapi nai. Manimbar maya dot WhatsApp ko ninyo FM kyo. Kusong anuaman tad tinumbur. Kusong yung sa siyam, lima walo siyam, anam walo, anam walo. Panguhatan kayo so, di soirad na kanjur at kamatan watas tenom. Asan nang kyo? Di soirad na kanjur kamatan watas tenom. Bila ko manimbar maya dito WhatsApp ko ninyo FM. Kusong yung sa siyam, lima walo siyam, anam walo, anam walo. Toy po not ngaran om simbar kyo to pinay.

Pabaham dadamat at ano rin, maganda dati simbar da kayo nga tita Binay. Maginangawta ko pa da sinding. Iti sinding dot dong gulo-gulo dat kamatan. Ko basan iti na ngayon korohian dat ita Binay nga ikyo. Antaka natulan kamatan. Makirangaw da sinding dit dong gulo-gulo. Sinding kalangadan kamatan katin. Norikot bulan lima datu John Gaysa.

0: Iyoko i Martina Kangi, mantad kampung Tagay. Masan ako do katabian tadaw Tagay do kamatan pumaten sanan iti pagunsaba. Konsigaw.
1: Katabian mo marami tulan ko limo. Mo kinuos sinding-sinding kaamatan Megalditi.

Dabai nanti jam ke siam telun depan 4 minit terdut ke suaban ke tapi naik. Tapi antara tagay gamatan kumada kayo dito ako naging magkinangoti kasalimbahan Kaningaw FM. Ako piyan dati tiit gamatan o maharan dati babayan o pinatama nulod dati tiit kasalimbahan Kaningaw FM kaya maya dati kasalimbahan dot baros dusun. Aro tababayan hiti hilo, kamatan hiti hilo da tabakikira jam ko hapa da padam 5 minit. Baik dati, mama sediti nugiari kuis teka penghuatan kamatan lagi kia gisam da tapupusan at kesalimbahan tako. Aro 5 penghuatan. Nasimbar noho tiit nugiari penghuatan kaisa. May pendakago pambala ti penghuatan kedua kia. Karet naging gamatan da tenom iti. Nugya, kinonghan ada kayo kia. Roito onuhot program di nakapanaw untuk kamatan watas tenom i karet da pomutanaman. Roito onu program di nakapanaw untuk kamatan watas tenom i karait do pemutanaman. Watadan simbar do kayo mayad WhatsApp Kaningaw FM kusong isa siam 58 siam 6868. Pasuratan po ngaran o managi pasurata simbar gito pinay. Kinotawasin ning manta di S. Welly, tadaw kamatan.

0: nunukamayon.co.ligan. Datatakanon. Takanon dit obrisi, ang nakaso datapsik maso minaan onsoko, nonsok ang pinapi, tutakanon na po, ngatadon kalidasan toko. Tadaw katingaligan takanon som pamugunan, tikid ko turud tulang ko anom, upasaro daton datonggungan kasusari manamong katingaligan datakanon, kasusari o intangan. Tangay kabarisian na datakanon manikit tadaw, mulong, inonggo na po, kung ano.
1: Panguhatan teka quiz di Tinuk ya, nasimbar na di tempinay Troy. Troy alias Chuan, ponsikaw. Ponsikahan bo? Artikeg kaningaw, 2002 na padaman na mapangai Brian Nicholson Jacob. Mantad kampung magatang kamati daw. Dua na tapaguhatan kuis sedat nasimbar makikinongaw hara teluh padik ya. Hari penguhatan dit nakohot ku ditinud di. It nakohot ku ditinud di ingga puhot minamarait kya. Anuha program di nakapanaw untuk kamatan watas tenom i karait do pamutanaman. Asa nang bagiati tumpinay. Mungoy ko na po pagihum dit. Mano pa da kayo humahin na Google nga hari ngay pamarait daw di.

Bom, pa bala ko kagu ti panguhatan da ti sad ti kya. Apagon di kapit taray ti simpare la ti sa. Ah, uyo kasalimbahan ka, right kya. Iti isa kawaguhat panguhatan diti. Simbar na po panguhatan diti nga, narongaw na da kayo diti no, harahi pa pingunian ko diti no. Kinang hanak ya? Sinurambi na po nga kointutunan watas tambunan. Panguhatan na po nga sinurambi winonsoy tumanu.kawawansayay nunu. At ay ka ibaras dit asan nangat mamarati anuhan namitanan dat mamansay ti sinurambi dahil at tambunan.

Sinding na tadi Arekse, kaditinu di tinung kusanta ko. Ang pagluli man tadi Marlene Fenn, tada udah kaamatan. Jam ko 6 minit na jam ko 6 minit kasambalik kagu jam ko 6 minit. Iti tako na jam ko doti kasalimbahan para sa dusun tapi nai mama sa petit quiz sa kaamatan kayo. Kumadi terhian do tumamasan o miloh nagi. Masudat kiamatan kiyo, kusungi sa siyam, 5-8 siyam, 6-8, 6-8. Dua hata nugyari ipanguhatan dat quiz iti apa na simbar-simbar tiso. Rito, ano program di nakapanawan to kamatan watas tenom, ikarait da pamuta naman. Miti no kawagu, sinurambi na po nga koin tutunan watas tambunan. Sinurambi winansoy tumanud dot kawawan sayad nunu. Naka naraitan na ditharan na kaunih ditinu.

Kwaswabon ba ito po nag-iti tapinay ko kya? Swai ko karungaw diti tapabayan do pinatamon. Harati kamatan hilo hiti hidati no orangaw jam ko po dapod ang 5 minit. Iti simbar diti punghatan nga haray po yung swanggi tapabayan diti tino. Kaswabon ba ni kaswabon ba nanti nugyari nung sakiro dot it kasi wat may aditi kasalimbahan dot dusun kayo nga karungaw diti Mitilombos kasalimbahan dot Mitilombos di tababayan kapahimaganan pumupusan dot kamatan dahil it KDCA kayo. Pamaginaw pa sinding manta di Martin Thomas Amiro di Junik, langad kamatan.

0: tunid tagong Moglinggo, panakatandad, karamayan tagayo, id paguntokaw, itramayan o insanan magigyan, mamagun hitid sabah. Inganaswain nga itadaw kamatan, iramayan poong pustulan kalima monikid taon. Katabihan tadaw tagayid kamatan, gumado kayo tayo insanan. Kaswabon ba ino, kapihan dat ditid limundok na kamatan kyo. Yahay, ditid ka ni nga FM nga, paparangaw na gida kayo datababayan pinatamad nulud dahay. Mantok na dat mamaramay ditid kamatan da taon ba ino. Ababayan diti roi tandat kamatan, hilo hiti. Mimpanaw tokaw idaluhat wata sid kayo ng sakit pagun tokaw, tambunan tenam kuningaw. Miyampayid mamuri mo ang datrinamayid kamatan. O mangilah tokod ano it aramay ko piyo itikid kamatan, id kayo non diolo. Kapagulo mga itokaw hila i denom, watas dit na itutunan, miyampay dot kupi ikih tapinay ko ngawi. Kamatan tenom nakapanaw untuk di kasiam datulan kelima, kaya tapinay ko dahila i dewan antanom tenom. Kamatan tenom datuan bayan at pinay ka orang-orang o dat haruhat program dit waguh na gidat pinanjur kyo. Yang pa ito ko dito pinay jubin kinsiliti. Manusoy siyad karamayan om koy mayaan kamatan itenom. Baham ikukuran na giyakap yung kamatan itenom tapinay.
1: Gusto mo na pwede at mga acara-acara niya nga. Acara na pwede paling na sa nga iso at acara ni Menteri Pertanian ti YB Dato Chamawi Japar na manuntudo pengkurat mga winda tua abokado kurang mana mga winda kokongawi ang bilan na hindi nakapiyat kita ko at sangulon Menteri Dato Dogyardi memang dat kapakaran na pasyang memang dat pertanian sa lapas rito dukaya dukaya nga witurut kire di luar dewan katulukaya nga suha tulun dat may pangumbal isay di tasanungat pangabading kya di pangawing doom terus at patatan terus si bibitan urian nga misa salad patulun ay aramay no
2: bayan na nagid harahit magaliti hilad tenam
1: bayan na nagid kapiyad alam ya galeri asaro ko ba ngayon nga yung pesta-pesta kamatan ng gano'ng ko di taong-taong nakatali maingga tugod ki titin na kapiya ikamayan dat luar biasa at kita pula ikusan mo kapiya
2: pampit ito babayan dat
1: nga maksan ng gya kapiya ti tit pinawudyut di Dato Chamawi Japar dat isa kamayan dat pinamurangaranan di siya dat kabundakur tujuan ko ti kabundakur nga mananam-nanam dat harapan, mananam na kinatuan, italiku da walay untuk dat penyumpang ekonomi di dapur. Rada deh, itu juan sed deh. Makan kanek air deh, mananam ngawi deh. Nuna pa kinatuan, nuna pa boleh manrapa untuk dat kemayan dat keperluan di dapur deh. Masa nang makabiyo tuhut sih.
2: Pengkurang ya, di sababayan dat suai, bakalot di spot.
1: Oh, wara. Hala it no pertandingan menepuk pertandingan dot melestik pertandingan pang melestik nga pinanjur dia lah di sebelum dari lah sebelum di kamatan dari kami menepuk nga hude jadi kena pang menepuk nga ta aku muna pang minat apa nang itenem po nak menepuk aku muna terutama masadik kemabung masadik kemabung matadik itenem mantadi kaningaw kampung dalit kaningaw kampung mambulu nere agumo ta minak masalah mo na kuhay ned apo pasiap ruwan ta pangawa ruwan ta siap walaupun sakura pusuran ruwan ta siap na sapu kalipad may maras nga lima tulun terus apo daramok dot man pasupuko dalam masa lima minit era dire jadi jarak-jarak mako di bandari nga 60 kaki iki na kawagot kuti, iki mamalasik nga, gala na pa nga, 10 meter na, 10 meter, 30 kat, 10 kalipad, may maras nga lima tulun. Terus, ako daramok dot man pasupuko, dalam masa 5 minit, ira dire. Jadi, jarak-jarak mo ko di, bandari nga, 60 kaki. Jadi, iki na kawagot kuti, iki mamalasik nga, gala na pa nga, 10 meter na 10 meter 30 kaki kadang-kadang 5 meter na 15 kaki kita kunang pergi mandia lelestika nga minana ciptahas malestika kontok na po nga mitatak na pagyating kana mitatak na po eh mayana po na tando nga umumikot mamalestika mga sapin na ba sa lain dari nakita po isuang idewa midnight dupan awas at karamay lupia lup nakalabaya dewan at nakalabayat penonton lamentak dari rundo kanau.
2: Kebasan nak rundo kanau agu momentang kya.
1: Iya agu mau ya. Lamentak nomor satu nak pengak wakil kanau, nomor dua nak pengak wakil pengapu.
2: Angguli kau agu ipasalit isukan tradisi de Irina hit agu mau terhian he nak kya it manopuk pamit mamalisitik.
1: Oh, asan ang taman dia lagi agu mau turut bentak. Yang mana pun mamalisitik. Nga, aruhay mo malistik pasal nga kampiray game iti manapok na pa nga sapok na pa dila nga akon ka naka iwara tandus iwara lambing iri kompondiri akon ka na igari hingga po lambing na bina untuk na has kapiyan untuk supat akon mo na po pamiran-pamiran na po may gumuna pamiran-pamiran mga na ano pang alpertanya kung ano yung pertanian na po.
0: Pasigaw kuma dito pinay Jubin Kinsil minanahak do kain talangan. Susuyan kaya po yung kukurang amatan dahil itenom bahamata itenom mga ito ka dahil itambunan. Kamatan itambunan pinanjur di kapadamanom tulan di bayno it pisampuruan square kaya miyampay magisoyan ababayan dat pinanjur banto kapilan dat pinaingay itambunan haro isa ababayan di pohoron tikid dat kamatan it mantok na kapiyo dat manuduk menginralam dat ilan tanganak sukod wagu tinaro dusun dat tambunan karait itit boros dusun boros tinaro sendiri kya itin pang airoitan dat carnival boros kadasan dusun BKD anu kopiah itit carnival itit
3: tensanan itin apa minsingilo boros kadasan dusun maya do carnival boros kadasan dusun nganayatan watas tombunan iso o program di pinaharo dagay dot tikit taon mantad pa di taon 2006 gisam na bay na kiwara lima hontolon dot teko tuduh do kapanjuran di ti program kaiso na po nga montok pinting ubas do tanganak popolombus do boros-boros kadazan dusun lalabi po i boros iaw asaro do orangaw maya sinding his raisol nagitangon kedua pupenggumu do tinimungan boros kosakata tanganak di mampayat kumatalu isa nagi platform pupenggawas pisaan pagihupan tensanan mangingia molohing tanganak miampay do upis belajalan watas tambunan ikumaapat iti na po nga isoralan do papatungkos do kobasanan omboros tinaro kadasan dusun maya pibay andit pinanjur data tanga di umampayat itahuri na po nga signifikan iti to pibay anditi pinanjur nagi waroid nayatan pagun sabah
2: maya diti carnival tiki tapi nai harhit naraitan udit pialaan tiko pibayan kanu tiki ano di nga iti pensuang maya diti carnival iti
3: maya na po na carnival iti kiwaro pipiro pibayan i pinanjur agay umampayat na po do na compete nga itanganak sikul mantad sikul to siriba nagi mantad sikul nintang atakawas po sarili watas tumbunan kaysa na po nga pibayan sugandoy dasanak pangan kaysa kumadua pibayan manangon sikul to siriba katalo pibayan mamohis sikul to siriba kaapat pibayan sugandoy panyukab sikul nintang atakawas pibayan memorisol nagi montok sikul nintanga takawas
2: pengkura dihi teraramit diti tanganak ngay sikul iti alaan ngay diti kanibal beres kadasan dusun diti
3: Iya, mentok kepailan, oinsanan sikul toseriba om takawas, id watas tombunan nga minampayat ngawi do pialaan diti.
2: Ano dahit lansanan no, di umadit kanibol, ano hit agampot, maya diti at kanibol kaya, alabi pa dito, tapod na taon na kinapaharan diti, mabintan to dharo na hit, mugyari kumindo waya dito, kito do kayo maya diti, pangunjuran at kanibol diti, ampay kuro diyan pungsarahan diti, sabagit panarikahan diti.
3: Iya, montok do lansanan, sebagai do penarikahan dot program diti alang sana kuda dot kotilombus program diti it timpu dumontol haro kosok tosokadungan dot kosinan montok pupoindalan do program diti nakura tu sokadungan tokawiti sabab nga program na po diti nga kokomoy do kobasanan tinaruh momogun posarili diti watas tombunan. Itinagi sabagi do isaguas popotilombus do tinungkusan tinaruh kadazan dusun kumatanganak sukodwago. Manta do konjuran diti lebih agirat pada pisaan pagihupan mantad insanan puro mengingia do boros kadazan dusun iti watas do tombunan.
0: Konsekahan kumari to pinay Julita Stephanie Impas iya to pinay ko isa tinggi sa mandit o sanong om potilombus dot itino manampasi om momogompi ditit boros tinaro bahaman tadi tambunan mga ito ko hilait kiningaw katalibot kamatan tambunan om kamatan kiningaw untuk dit kapodom turud tulan kalimo pinapanaw i Dewan Masyarakat Kiningaw tolu tadaw pinapanaw at karamayan panuang dat kamatan watas kiningaw ton bayno nung itenom narita nat program Jelajah Kebun Dapur om spot ko basanan kyo om tambunan haro kanival BKD untuk memegampit boros tinaro amid kiningaw nga haro nagihot daud ababayan tepinay ko isa na po di nga it kapakitanan at mangagong mantad apat tinaro di taro idwatas kiningaw baham yan pa ito kaw di tepinay Harry Gitik montok dot ko yung talangan diti isa na po di nga President Kaisan Bundu Liwan Sabah
4: Paposik ko di Joy Maida itinapa magagong iting imanto ko kasari ti pohoron sa tikid taon lah magang sari kamatan di taon-taon na katalibang magalag di bayanad dito at ako iduanan di kamayan dat radisi untuk dat papakita di tagong daw dang gulo-gulo kumad sa kadwago di miyampay da apat etnik diti kaysa na pat etnik iti nga etnik Dusun Bunduliwan kedua na pa nga etnik Nabay Murut Nabay katalo na pa nga etnik Mantada Dusun Gana kapat na pa nga etnik na Mantada itit Nugiati Gana berarti apat etnik iti Bunduliwan Kujau, Gana, Nabay. Ito na pati nga, memang dat kailang tako ito nga mag-isusway, bagiat tinaruti nga mag-isusway na pengko na tunitagong. Jadi, magal lang iti mantok at ito, mantok parang ay kumad magkinangungawit o tumaskali it tulong tako dit arahyan ng kinangungatagong. Labi-labi pa, kumasok ka duwago, it mungkin dat ako naka ailad nung ngaran-ngaran ngayon tagong iti. Jadi iti na timpot ako na pagkita kumadala miyampay dat tunian dit magiswai. Bagala pa dina pa dusun ko ganat tinga memang dat dialad tagong iti nga memang dat ailan tako nga it sanong. So dat tentunya dat miyampay tagong tarian dat suku kaum gana. Bagal lagi dia persembahan tagung dat tagungam tari anda mantad dat kujau tunai lanta ko nga walaupun dat miso makitit beres inti nga magisesuai suayat nuridi i tradisi ba Demikian juga mantan dan labayad tinga memang kailan penting nga isa etnik di kamen kudot na kangaran, no? Sebab na pang napakahitid kaningaw iduang otas na kaningaw nga yala naginting nga anak kayong tutunod na kong nga yala duwar nagara kab kumenda sila London lah. Magalag itit itit ganad ti ang kujawid ting nga yala ting nga kamayin dat nakangaran-ngaran lagi nga sebab payal ting nga asarud kamanang dasera wara pertandingan. Jadi iti na mantakaw kawagu imbaguway supaya dat awa taga kiti kobasanan lah muntak ti iti na pamagagungin ting nga apat itit walay itit tradisi ti dahit gatuang data dewan lah iti na pun na itit persembahan kabadikya nga ilan suang na dewan jadi salapas riyam mandala ko ago patilang boso iti tunayon dahirid walay tradisi kamayin na pati nga isay na pa itambuloy itakaw di arahyan na makinangaw nga wara nagi mariman coba kadiri suang na walay tradisi kamay ng pati nga isay na pa na magagong misingilo manari nga abuli na kidat manda todo kay dahirid walay tradisi iti ya iti na pati nga manda ko kasari paharad sa tikid-tikid taon ya
0: iti kamatan iti suway kayo at magagong anong gyahit tababayan dat suway dito po naman ano dit kagayat ko piyad kamatan do bay na
4: kamatan na pahitig ka nga bay nanti nga ya yung tangan to kalpang magali tonton nakatalib nga mimang dat agumot it wabayan ni manto ko tiba nan paharad tinga ton pabay nanti nga kurang-kurang kanta nga pengkura pa nga pinapamusarahan dat mantada panganjur dat papahara dit acara-acara babayan dit i-commend dit kemuncak-kemuncak lah bakal isa na pagtinga sukan-sukan tradisi kami na pagtinga paron sila di dapanda astaka okay dari mang pelbagai lah acara-acara mandat aturi alam takib di sila na pensuang na dewan nga irin na it unduk ngadaw umar lagi it nurdit artike kadi
0: anuhit iharapon diti tapi nai miampain kepaharan diti pagkapakitanan magagu giti lalabi na kuma diti sukod bago nga iti bay na
4: okay kaharapan to kuno padati nga kadata ko intang ayat no at itnik to kola sa maradusun to kaw daliwan sa ekadusun to kaw gana atapun dusun to kaw kujaw atapun murut na bay nga abuli-buli na padati nga pinsing ilan to ko nga we sabab iti na kasalangan tit sabab na panga nung kaila to ko iti tradisi tit apat etnik di nga sudah tentu niya dot kamay na pati nga it agumot ilan ba jadi ako na baka iti tanganak sa kadwa kunti nga agumunag iit it kamalahingan dot arayan kapit titunid ti ya kamay na pati nga magyum ta ko berarti palapis panti ba kabak na panga kagumuan dit iti magagong ta ko bay nanti nga kagumahan ng malahing lahing dahil sa tatanto niya dito ko na pabay nanti nga maganong nadat kasi watan ko madit balia-balia ta panti supaya maganong paluang dit ako na pa naka kamayin ko maganap pulang ng tinga so piyad katarus na kawiti tradisi kamayin na panting nga itradisi kabudayaan dat iti watas dat kaningaw lah
0: ay gano'n kabi ako yung talangan mata dito pinay Harry Gitik dito pinay ko isya president dat kaisan bundu liwan Sabah ang pagulo dat gumulit ako kawagu kamatan isa kamatan dahil itamunan kinahot ako pati nagungan mata dat kaisan bundu liwan kaningaw.

0: Matakabala na ba nati jam ko pa misa duan ha pa da misa minita dat kaswaban ta binay. Baham no di atin mo sa takam kinang awitit na no giati abo bayan na pinatamod kya isa pa kawag hata bayan pinatamod orang aw da tubay nati itiroy tanda cerita rat kamatan kalangadan ko. Pupusan na tapo bayan dila mo aputan tako na ginakawaguhit quiz kamatan kya tabinay. Ma'am, kinang hata kawitit abo bayan.
1: Kapihandat diti kapamarimitan tadaw kamatan 2026 Station Radio Kinanga FM papasalimbaw ceritra khas ramai kamatan it kitulo kalangadanku nasurat di Constantine Walter University Pendidikan Sultan Idris Upsi Perak.
2: Mimpa impa no kamatan 2026 kedua na panam siam tulan kalimbah. Id iso kayanan sikul balajaran takawas id tana pisampuruan. Masoh masam rasam dosumadobno.

0: Enrikaw i Wilfred, sungulun id kinagayaan, makinangaw sinding kaamatan, miyampay mintong to telepon. Aw na alayt, suwang no, idel, miyampay kinikitan to ta kanon.
1: Nah, Irid, agit akong may kalikaswa, buka pa akong nakakan no. Og mo piya kopya sa ron nga, kadaindo kopya gisama ko makan ba? Nah, aka na ititaka na ginuring binali ko. Hilo mamak ditino.
2: Bah, kung si Kaudel nga, ako palaw sa ninti.
1: Ay, karati tamod ako bundo diyan do. Langa doon, tamod ko ila kampung gyo. Kago nga, kamatan na suwab. Siramay ko na dah. Dadaw na bagyari. May galta ko witi. Yo nga, si uli dah.
2: Patuladan no. To karati ka ko peti ginawa ko na pangahilo na kampung. Pasaro ko na to yun sana ni tinaha kami na mangon man to kapas yan tulun din mananlaws. Kaila ko na dahanti. Nuno na papasadyaan ang takakamatan nga. Hilo ako na may hup. Arat di ko peto purimanan kunti. Daaw ko libay na. Megal pa diyan na yasa na batong-batong at purimanan kunti doon da.
0: Namot evil Fred dot moras poros. Suwang no ijesol o mi Edwin.
3: No, di ko pe man di ko yun dotu. Megal po haro project juta-juta da barosan.
1: Ay, aso ay badati.
2: Bah, insawat ako pa kya. Lalagata pa da kayong magibabaras.
4: Nakuray siya lo tu. Megal ito mga obtumod. Mi umang diyo sumandak ka lo.
1: Ka, nagibay siya lo. Minhot ako nung dahil siya. Nakurot mga obkopya. Siramay ka kamatan kang kudam. Pimbrasay ako nagidis yo.
3: Inda oh. Tugod pa may siya roi tanda si Uli. Suwan, nabakanta di siya dikto perimanan to boros kadazan do sun kopi o ginawa. Au, takaw karati di siya dikto rohian. Boros na po English nga. Sense of belonging nga maturid di. Kamayon do, magirot kopi o pirimutan kumaha kubasanan.
1: Ato, kayam yodi makopi o di. Ayya, ayya.
0: Korikot i Wilfred itsawat. Masa dahila idlimput do penrikaw itaw da pandisya, panguni na telepon daw. May na disya rumita at pamalahawan, mantad tapalut disya hila id kampung. Itiyo.
5: Akura-kura ko na rin. Asasana ang kay mato.
2: Asasana ulit ba nanti?
5: Doon akura dito, ako kauli. Kauli ka pa na dandi kasari.
2: Si uli, ako na ba dandi nga? Aday, kam na kuranti. Megalit ako di kasi wata muli. Inga di ka pio porutan ko timpo bay na. Mimboras ako dati nga timpo nga awi bagyami la. At miagal kita inoanuan at doon na hapa na mapatajam basa nga daw. Daho nakanta ti sala tu aw ka pio kayo lang mangulo da timpo. At ang kangawa ko karadya pang kuda nga awi mila. Sabab nga ayin sananta ko nga at ang kangahan na karadya. Agumu na di ka piyamaan kunti. Yaha di nga adi ka sa pamiyagalin ti. Megal di kit arat ka pito purimanaan kunti.
5: Oo, oh, ira na pandayarid nga. Kada na ka piya pagumuha pamasarahan nun daw. Patabayan na paginawa kina. Kada patungab dahil hitig kampung. Iyan naging dato sinasaborong. Haray matutamal nung hinawalay siwaan no.
2: Asasanang ako'y banti. Harabay tambalot kunti. Yala nga, ay nakauli.
5: Ba, susumon ang kiyo. Kada kapiya pa ito nga ba ginawo. May na pinpanasabam amo ka na kasaraw kapiya hitig kampong.
2: Ba, kung sikaw na kapiya ito kasaraw daha.
0: Napanga, dami nagigbabaras ditiyo. Lintuhon na kawago i Wilfred hilo kinakayaan walay. Sorry si iso di kawago tambalot i Wilfred dat minangay ito ning disyo dat nagigbabaras.
1: Siyaw, Wirid. Siyaw na kapiya. Akan mari tinamad ko di membaras ya didi.
2: Aw, iba del. Ya nga, makyampun nagi tu nalambusan ka di. Siya uki.
4: Karati ka pa yahe dia indo. Ogu, muka pia katangaban dad aw kauli kamatan ton bay no. Pengkuragyan dad ti kitaon kagya kapid muho puposa di angawi ontok ramay kamatan di. Maur sa tagung, magonsok om puposa di angawi din no, na po nga. Ilo, kono. Aw, kadihinad miyampay dilot bay na nga. Kadakatongob. Ito na pabay na nga hiti takoti. Ay, padakapay pabantaan na panoriw ka nung masto ang milo ako naging dadmulid sabah. Kadakaso sa kapi ginawa kyo.
3: At tapat kapi abaros niya doon hindi. Yay ba dati nga si Uli hindi po kamatan. Nga, aw hindi kapi amegaldia tu kasakayot kapi manang kamatan tu aparo kapi amarabuat. Yay na pati nga May kapya indahu nga irimanda. May pagumutintab. May yunda usok kilagawta ng sikog ikarikat ng makanpita nga daw. Mikwad imintuhon kago nga. May kakandat tay karikat na kago muli. May maoda palagwas na tongkungan. Antakan panda mga mot nga. Imay pinsogi itpumpuak. Itbilolol kamaturid di. Tayo ni Darumasam.
1: Ay, ako piyo ma. Ikatagadaan ako piya ti di kya zasol.
3: Kyo?
2: Tapat ka piya. Inaburas da kayo. Bam, insawat ako pa ki. Simbara ako pati papalahan mantadad malahing ko.
0: Insawat kawaku i Wilfred dat mamaramit mamalahawan mantad malahing disyo.
6: Kapisanangan. Akura-kura ka na rin. Sa sanang kay matuti na.
2: Asa sanang ako banti ama.
6: Nakura dito. May aga dito mga kakapyan da.
2: Ako gadi ko liton bay na. Langa do nakundada kayo. Awa ko di karamay ka mata na bay na.
6: Kurayan patit ako lirit.
2: Nga susuway na di kapit to purimanan kundit ako li. Siuli ako na ba dadi kapyan tiyama.
6: Tabaho yan na berit. Sir, ho, nakapiyad at muntalan mo minay din ako. Kamayan na pala nga doon nga. Nga doon, ibagi ha. Umbalan, ibagi at mimpanaw. At hinam, akon na kasarod kapiyad muli. Hiti-hiti, kapag nagyadit ka matani degree, kapag eh. Hina, kapag din at doon bay na po. Pangoon, pakapiyan at mas tabikay din o. Amitanan na pagsusredihan mo na doon din. Naman siya palubok ko mantok dat panapasit tulon nga edit mananlos. Iya nga iran na gide. Haray mano yada ay dat mamagampot iso ay labit tagayat ikapasyon no. Kano pandagyat ikuluham. Bokoon kunti manimanan kun ilad bromituan. Arato piyando nga iloy kanuluhan. Bay na ano po nga yadi ka na. Ayada ano yunat kamatan nga. Ano nuit kalan tayo no? Inasinikulan no dit. Bupayin kawasin ka katan dut tinaroto ko.
2: Tepat na kapiyama. Alansan ako dad kano ako mo naguwang ngawi dit eh. Tanudan ko na pagyandad kinawa ko nga. May galit ako mamaduliwakan. Taon pabay na ti. Kauli ako nanda taon to awi ako nagya.
6: Ba, pagibabaras ko po duwal na tapa no?
5: Irit,
2: pa.
5: Ada na po sa ginaunan do. Ang tanong po yung zasol mo yung panasuwab o, kamatan ka sa riri. Kaling-aling po na ito po rin manano do muli. Pamirit na ito. O sa sanong, heti diti. Giratan na ko paminsing ladin na ki. Mila-mila na po daan doon. Manong ay timbukotoyin sa nanit kumilaan di mila noon noon. Sabab ina po itapago ng amumila po dyan iti nga kung ganaan kagdamot sa pamugdan kadi. Kauli ko na pa dana supan nga pag umuwi dana kumilaan di milan no pagilangan kumatoyin sanan kumalat ang atari no kadakot sa inda maani dahaya pagkiri may bosaw bambangan ikan masin
2: ba kung si kawapa
6: basta na nga napapumusrahan ni Red kada napatong abog piyo ginawa kada ilo makanam minum ka basta na nga kina naku po
5: na Red kinangahon ng biboros tamanod di. Bahin ako pa ki?
2: Bahin ako po, ama, apa.
0: Katalo na pa ng isa tulang kalimba taon 2002 na pa ng anam. Antok na kaswapan tadaw kaamatan. Makan ka itpagun sabah, ngait ko yan ang pagundasuway. Minagay titimong, kain sanay tanganak sabah, di aw na kauli, antok tulang kalimba dat mamaramay kaamatan. Panahak na i Wilfred de Poberson.
2: Kapisanangan kumatayin sanan. Sundong piyada at ako nakuli ka matanbay na nga adatangod. Inapay a ponsel nga isunduan tako. Nakasasari pa yung sikit. Da mananam dan lunapay tang sanam. Di na pati pagulo pa nga mananam ang malahingan tako da paray. Ang ila na itamotan dila ang akanan gisam da ahinampatan kagutol tabontol. Mamarayaw na dayala sunduan bambarayan mantad kinarahingan di mananahak da hasil tamotan. Aming katakaw na gina sumikul. Sarahan na pwede kayo inapay sa masdad di nga may galasan lagaw. Ang kagumuan na kanapadit anak ulit kamatan di nga
7: lagot nagyakon ng pusan. Kamayan dat ngimpa-impa nagyakawian. Amhara na nagbobon to kamuli. Amanam yung nagamangundarang. Am kada ko gyan dat mamurahamat to ko kita disan lagot nagyayaan to. Nur gyan da yala da muli taruhay na mundarang. Am yati na pagyan dat tinga. Sumap to ka nagisam kapit apupusan kita matan to ko. Am haranan na pabuhan to ka muli. Hilag pagunta ka. Konsikaw.
0: Nakan to ka piyo, it ginawa, boboroson di Wilfred, dan ngawin ginawa, it nakarikot. Kampay no, itabalot asamok di Wilfred, di Jessel, Del, Om Edwin.
3: Atapot ka pa'y nambalot.
1: Oso nang kapay na irid, kasandot na kapay ti ginawa ko.
4: Yordi, nakabiyatasan nung. Nung akon kaya ti damo nilambos di tigaw basanan to ko nga isa ay punalansanan.
0: On si Kautamod, ginawa di Wilfred. To sunduan ka matan kakalagirot id ginawa tumatambalot nga widisyo. Id sikul balajaran takawas, sundong padat akon ka id bagun sendiri. Ila sa kuri-kuri na kanon mamalingos langan disyo kumad kampung nantadon. Sundong padat id sudu, sunduan ka matan kakal paintanom. Sabagin susumikul, omitan sunduan di hominodun. Kasaga do kain sud mantad kasimbayanan, mantok kasanangan taisanan do tahuri tadaw.
7: Kamatan na punga akon kakakamay da mamutan. Ila na punga sunduan di kasaraw hamba nantadan. Sundong do na kain sadu nga awi at agak kain tutunan. Kain tutunan na tulun sabah, kain tutunan na tulun sun. Langat kuda nantadan, langat kuda muli, langat kuda kayo, langat ku di awo.

Ding manta ni Joel James norongodo kayo dito no di Pangkis Kamatan. Masih kau kemari kakal perang kau diti kesalimahan keningau FM bahwa mau putan tak kau dikawaguti quiz kyo quiz kamatan harot isa pa dihat punghatan datman ko kagu pakisimbaray ti tabinay inapot punghatan dite no harohan no kasimbar kyo it ano program kapana untuk kamatan watas tenom karay ito pamutan naman na simbar di tabinay Naz mantad keningaw simbar di lang nga program kebun dapur misa kagu penghatan didik ya it sinurambi winansay tumano dat kawawan saya nuno iti na simbar di Keron raitan penimbar na panga wakid na lagat-lagat di alam mamusaraw dadamot to magkinangaw di kasalimbahan naman tad kay di si Edite, no? Konsikahan kuma tabinay ngay kyo. Ipunghatan ka iso na simbar di tabinay Kalyun, punghatan ka duo, matadin itabinay Nas,

gosikahan ko madi tanda ka manangay ditit quiz ka matan no maya ditit kasalimbahan Boros Dusun kaninga FM amitaw nuri au songkurad nurge sanong nasip ba kyo ito no ko pagulo mamaret no kan ka auto patap manibar nga harigahit no ko pagulo dat pinapata da simbar man ka go balay kasalimbahan at Boros Murut om naging malayo kyo nga tadaw may no pumati kumadit na kaman ng awi at mandahay rumuto iyo kayo dot karait diti panhakan da diti tungkap kya anda don na podo kayo mamasara ko gisang paditi kapigirang hanto ko kaswabon bay natikya tabinay harap mati pasang diaman ka norway na danolingan salam Malaysia madani kumadika DJ Maida kapisanangan panaw keraja itu aku baginda kati mamasan kapisanangan ke Swabon tadao minggu katabian tadao tagay kamatan kumad o insanan mga lansan dot ongon si kaungawi kati

Pagulo makinang sinding tahurin naman tadi Carrion pinyampatan di Shironita karitan dat kamatan tokoh. Insan ba ko tabi ang tanaw tagayad kamatan kumado kayo tayin sanan kyo tabi na mga not katingaligan kalidasan nudia tang kangopia dulu mamay nga yari na pagulo ng toko kasari at ikatingaligan nagi kalidasan. Pag isa mga kapiro baka wag ukiyahin ako po.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
0: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayaman, Takaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syoknya.

Atan ginyo kansayan ro akanon. Yo ginyo akanon ano pasaw. Kalo natatakan na jamol pat ang sakon, bulin, narakanon ti pulo kalingan takaw. Oro kansayan, akanon lutan narapogonong katulo riban sila kaunom, mampakar aritakaw rakan matang takaw, mangarula kansayan ro akanon malungan tojo. Dion tojo, kaposon ro akanon pogonong oro at yakpanan.

Kansayan am alungsur rabalitan kalau pelansanan ayuk ralimbawo rutin pengampinan. Ita kauniak mawuli masau kramato am talingonilo. Amun makaramput amasigo ratanak imbur sur rakatimugan Sabah, balai takau eskom ratalian umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Umang balusiam balu onom talu sa balu sa. Kapam ra WhatsApp umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Umang sa sa onom talu talu sa sa umang tulu. Kapam ra Maritim Malaysia ra mes siam siam siam. Mabayara Eskom am Maritim Malaysia alungi takau kedaulatan ru pamagunan takau.

kansa yan man para mayra oro pustakawan Malaysia. Parinkwalangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mampatabual la katutunan ang mampakawalayan na bal mambaca ramamagunati. Pustakawan salakayo magalong rarapuro katutunan kaniya kulobon kasingkatan no pangilan ang pulutanaw mokonong rangangay. Parinkwalangan igondo poyo ang kang rarapuro katutunan kaniya kulobon kasingkatan no pangilan ang pulutanaw mokonong rangangay. Parinkwalangan igondo poyo ang kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM Toman.